afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afei de sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu egu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu egu. Ah.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

afedi atom sompa no etrendi o. Sompa is trending and trending and trending. Etrendi pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. And ye new kra. Because Urem mu se si anwo na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Siya. He. Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Haa.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ayasem. Haja bebra tuwe gu.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ayasem. Haja bebira tuwe gu. Haa.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gugure mbebi kura. Sia! He! Ya sem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ayasem. Haja bebra tuwe gu.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bebira tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu agu ure mbebi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bibira tu agu. Ah.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye ni ukra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bebira tuwe gu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bebra tuwe gu.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tu egu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tu egu.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an od na bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si an odna bebe ya haja bebira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bebira tuwe gu. Haa.

afedi ya sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ayasem. Haja bibira tuwe gu. Ah.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bebra tuwe gugure mbebi kura. Sia! He! Ayasem. Haja bebra tuwe gu. Ah.

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Siya. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu. Ah.

afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wuram wo sisi an od na bebe ya haja bebira to agu wuram ba bi kra sia ha ya sem haja bebira to agu

afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. Edi no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gu ure mbebi kura. Sia. Hey. Ya sem. Haja bibira tuwe gu.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Urem mu se si anwo na bebe ya haja bebira to agu urem ba bi kura. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.

0: emi ye ni kwa hon pa enti sa wo ye bema na wo ni wo yiri wo ho tunofo sa won kwa ya sabia na dokotafo won hwehwane no fom sa bibi wo ho na sa bi ebetimi afrefre kokroma ba enta no wo maso ano enti sa na enya ba wi a e bibi wo ho na sa de eruda akonya adaje ene nsantrofo di hon komuni
1: ji janu ai ni omo yire no mu fie no nka e wo ba kakra kakra na nka wa wa masaje no fu no eko motu no ho side ho no ka mi mia no wa kese bia ye wo ababia bitu ade anka na fens ni ni mu asese e ya bu mu na sesen se die bi kusa so so ye bia bu mu hwe no fu no so hu se e bia egu se ona it se kaka paka wa skin no tukuru tukuru bi de de dem at sa anka no e no nyina ba kire o se e bia so tu mi ka de ko hospital ye stress e arsi fu no we are ready go kwa ketua bi have insurance e kwa be so wasne kama pa na ko ma check ni nyina dia mai am na efefefe yesese mba ni nyina this month dia every and then e kunko si the 31st dia na ko bi yetu ya ko am ma ide a check ya ma no enye do ma printing ko a rch e wo do ma ba bi facility bi ko bia no ko kwa ye wo admin di fo mo atiti o mo o bitu ya check ni nyina ma ye hu kama kama den so ye di dia bra mo ka ni ni dia ba
0: we have promotion officer ewo doma health directorate ho ora kofi da ko poku na tse wo kasa aye eche se e ba no fo mo kokrama mentena tena ho na da chen bi amfa ya de foforo bi amre ho
2: ya de kasia bana ko apa west region na sisala east kopon mo na yata se yellow fever ya de ye mre bi ye chomo krampa nyofo ba wo ho mpane ye ewo mai mu no ayi ni ti ewo honom ara wo sam ne sani pa makoma kon so na yade ba ye a chire wo mo a ede wo machi nana no wonse ado aka wo pii ama enen koda empanyi wo mo nyina so no gojam san se wo bi ni mu da yade ne bi ba ka ne yonko ama wo firi mu wa bra wo san so hu ni biem anam so ama fula no hene ya wo no ewo nkronkron wo to Atwa sisala east kropo no wa shia no wana sompaka siye aidi nkomo achiru msa di humbu wabato wano sopa papa ya wamba sara pomudia jumeku sa wamu nyebi enfamu wa umu
3: Fanya ni afo, yeni mbulapu, jena ya buwa dunia la. Sibabe ya wila dila. Ka nukala hiso wa mamire mwone, mbulapu, jantina. Jantina. Mbulapu, mbulapu, ni mbiri nsuwa, ni mbiri nsuwa. Resu, lila, ni. Tosa maresu, mnumpa ala rewe, mpao mdungo, mnuyarao dungo pe. Tia diana mwe, kwa kia reportu kago, dunia 7, jisisa ala uto, nifula aniwa nase. Misi, mbiri dila na muna pala na wujinyini hija mbulapatina. Beni kio bulumi, ku, niyala si sitem hospital la babuti kibulapo
2: abusia waya rawasam ya asie wosesala iskopone mu anomu ni yatemu asemu yi
4: meka wosesompa kase bona wuti efi sompa 106.5 fm akra na chidombofu omo boye awia ye endpoint homeopathy clinic dr dubuati semento nsamfra wose brana yemfa homeopathy sommo ofise yare e mani paye mobonti awia di afi na obi abe prepare apel lunch bia die ai bia wudi obedi mutuo abenkwan me awia me plane se nka benya betie ne nkatenkwan bia yedi nkruma aso na pampamu a na nka nkatenkwan no so kora ha no se yedi akoko ene yedi salmon wo mu ne fa red fish ne chidigu mu a enke beko yie pa aduane metimi yedi ama na ye meda jize mi wompom den obi ya wayare ye o yare na aduane si ho a chese aduane yedi hey aduane kora wotan aduane na edese die because mpom den die eye critical ehu hia enti brane ma critical health ewo endpoint homeopathy clinic ehwo ye endpoint e de ma yare na amu abubu agu ho no na unti min sori nkujare nipa emobo na yare enti jisi obi jare wo yare enti o jisi obi jare wo na ya tete se enti tu yare no anza na yare na tu Fanebra endpoint homeopathy clinic na ye endpoint ema yare bia kronoma bua hia ewo komase ena moa mowo enkran ha ne de momra shell sign board spenters akwan so na tema community 22 awo na wo pe ye de wo cho e na de aware ye dada denti wo ngo e fa ho be wo na amaba na ema wo de bra na nyame be fa endpoint so ama wo ba ne bi e seze de prostate inti wo na mo abema na ababa wo nem bra endpoint bema wana na wasa kanchum endpoint homeopathy clinic say nerve diseases kidney issues liver issues physiotherapy and massage no wo ye ho adwuma dr dubuati more than 18 years na me kenya obi na timi bi adwuma ma ne chew obi wa obi adwuma na agu endpoint woni ma adwuma nti 18 years oda so jina na naso 80 frɛ 0244 Endpoint Homeopathy Clinic. Waya resefi ene ho. Na perfect baby diapers ene ye kamfo dia mawuse. Obatan akwadana wawo na fufuro no. Eh, ya de ha matiba akubi nka wo ho. Matene nka wabo diapers no no. Na ni ji adie. Enye perfect baby diapers enko so osumu nko nwie. Ba ye dia boninti obebia pesu a mecho check diapers no. Edu anajo a obi ye ntimi na anajo. Akoda ibesu sa ah na akoda de enko didi me asen kwada but diaper na wodi abono nyi nti wodi dia me kra no na nka kokoyi waso ni so yi ntete nyina afrim e dia shesha akoda enum no wa men ene wa kill na nka na mikunu ada fa wodi akoda itu anye nye nye nye emi echi de se de enka omi echi a de enka no anse nye no eni hobi a ye perfect baby diapers and I would the bow bono. Ebema kwadana dana ho nin ne tohono en sanse bia maho enna ne tohono en kofa o how bia ma. Na de womwa a kwonon se diapers ni biwa wo de bow banwa. Se akwadana junson ne fa, jis a wo be hon. Na wo de wonsa shimu hesa fa, debi. Perfect baby diapers de a hume bi dasi ye. Se wu se kala na se sane che se diaper no ensuo no Johnson no ayema no wayi nya afi na do nse kwa kwa hwe na afi kwa kwa kofa kokukura san dia ma oba na akoma akura no kura James kwa kwa ma na infections ne yade perfect baby diapers nso de mumu a down so ne se ya wa diapers ni bi wo ha small no e ye 50 medium no ye 45 large no e ye 40 e na extra large no e ye 30 perfect baby diapers small medium large extra large ni na ye 50 yente so enna free zones he ya nti mo amoko amono ne ekofa diapers ba no munyai momna ne yentwa bi mawo ye betwa ne abrande ne se ne wusipa ne pepepe enye se free forward the four ebeji usika di perfect baby diapers obetimi afre 0531099889 eye 0531099889 ena 0303957965 0303957965 perfect baby diapers gentle care perfect comfort designed to keep your baby dry all night long ye humisu tew ye ba ye de dia kanyina ebeto aso

0: tina ni su se win ah sa eye ne kwan so ana enye ne kwan so number 5 as we see carmen ma fa men fa ma
1: yeah
0: tada bia no bi dia o

0: Die waguo no eno na wutwa sompa sompa sompa Die waguo no eno na wutwa sompa sompa sompa
1: Abibi sechewura bank ba eje kromta no dumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso enya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina aso eso ye kentai na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no mejidi se no free invest abahofro abranti etiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na den na furu nsun ah abu ah sa na tetena atona na no tirimu omo ni msa djuma panyini bi a ese na furu so na se maame wo nya ni di afi no free invest aba ah we di na furu ba yekese Awuse for ene so ye wasem emamo ene ene obi frere me na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama ka se ahete papa papa modie mo studio ho monte de ekoso ye ne wabonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete papa papa be me hani bia ye jojo no se owu a enya ne krada No na make catch the wall. And then a crab that who any with me who crab that.
0: Some panel 3 point.
1: Wa dwin nti na wa dwin say wo na wo hwe. Say wo we na ye sori be kwa bi sa. Ka bo se ba ka se wa se wo mfie ne be bire ya ka ni mu. Atete ni adwudwu. Top so.
2: Atete na ekunu.
1: Ah. Ekunu flat.
3: I'm sure. Yeah, bro. Hey, yo. Sumpa. Hey, yo. Man, you're a video. You're a fool. Yeah.